May sumah kay takikuy pa sa pangkonyinchis takal pancharywanchis ari no kanchis ka wakichikunans ka siyang hanakpach kay sumah muna yaktamang ripo nanchis pa kanyay turay. May sumah tang kay takikunapas kay pancharywanchis hinayatak rikiradibira pa sa paunche hina kay